tong xiu tong sa ra zong ma tong ma tong jiang ma de de ka man tu he pa sa la tong mo tong ding na chu ne la sa ma kale man gu stay